0: ma botul di sako xale bu juromi atamatu siansel yi xetu minda xul
1: ayo siansel maña kasse si wolo nay tour faram ton nga gis ci dekk bekk ba de kilifa yu aram
0: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu bu yes wante ay jeuf yu xel da jul ñoo fay xew ñepp ne selaw
2: ki ki da nga sax ci wacc legi.